0: Ay sa mga wheelchair ang mga senior citizen habang sinuotan ng oxygen mask ang ilang residente. Ang iba naman, isinakay sa ambulansya matapos mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok.
1: Nasakit din po sa ilong tapos sa lalamunan. Kinakabahan po tapos yung namumutla. Tapos pagbaba namin parang na mahimatay din ako sa kakaba.
2: And when we try to evacuate, parang my eyes was burning na from the smoke. I couldn't breathe. I was having a panic attack. So
3: biglang after the explosion, there was water coming out from
2: everywhere.
3: Diba? We didn't know where it came from.
0: Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagmula ang usok sa basement ng gusali matapos magkaroon ng sunog sa garbage chute o daluyan ng basura.
4: Every floor kasi, doon sila nagtatapon ng basura. So from, kung nasa 29th floor sila, ang bagsak doon sa ground floor. So kung magkaroon ng usok sa ground floor, ang tendency kasi umakyat yung usok. Sa kapal po kasi nung usok, pumasok na yung usok sa bawat unit nila. Kaya po, kailangan namin talaga evacuate.
0: Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng apoy.
4: Galing po kasi sa solid waste yun. Ngayon, iniimbestigahan pa namin bakit yung baser makinang ganun.
0: Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operations sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon.
5: Itinanggi ni Interior Secretary John Vicremulia na may natanggap na silang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ito'y kaugnay pa rin ang kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa na Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sinabi ito ni Remulia kasunod ng pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte sa social media na may natanggap siyang impormasyon tungkol sa pag-issue ng arrest warrant laban kina Go. Sinabi rin ng kongresista na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC para supilin ang mga kalaban nila sa politika, bagay na binweltahan ng Malacanang.
6: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
5: Samantala, sinabi ni Go na ipinagpapasa Diyos na lang niya ang lahat at umaasang hindi mapupulitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa siya makakapagkomento sa issue at mas mabuti umanong hintayin kung totoo ang naturang impormasyon.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
8: Sa Pilipino, masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan. Pinoy!

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज हर सिचुएशन को हम प्रैक्टिकलिटी का चश्मा पहन कर ही देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अज्यूम।
4: ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: The CFMB 1280 Samontreal Naririnig. This is the Nook Pinoy.
6: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ayon yan sa pag-uusap sa pre-trial conference. Hamon naman ang tagapagsalita ng prosekusyon. Kung seryoso nga ba ang vice sa pagharap sa mga aligasyon at magpakita sa paglilitis? Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Nagbago man ang liderato sa Senado, wala umanong pagbabago sa petsa ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervin Luistro, kinumpirma sa pre-trial conference nitong Huwebes na tuloy sa July 6 ang pagbubukas ng paglilitis.
8: We are aligned to starting the trial proper this coming July 6. July 6 is definite already. It was confirmed between and among all the parties involved, including the impeachment court. Headed during the time yesterday, of course, our clerk of court, si Attorney Bantog.
7: Umaasa ang prosekusyon na haharap ang vice sa Senate Impeachment Court para maghain ng plea kung guilty or not guilty bago ang paglalatag ng mga ebidensya. Pero dumaluman o hindi ang vice, hindi ito dapat makaantala sa paglilitis.
8: Yung failure ng respondent to appear, it will not stop or abrogate the proceedings. It will simply mean an entry of not guilty and thereafter trial will proceed.
9: Kailangan po para sa amin na siya po mismo ang mag-plea, mag-enter ng kanyang plea, no? Para po makita natin din yung kanyang commitment and seriousness sa pagharap nitong mga kasong ito laban sa kanya.
7: Tiwala naman ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court sino man ang mapagpasyahan itong gawing presiding officer sa paglilitis. Sa pre-trial conference nitong Huwebes, natapos ang pagmarka ng ebidensya kaugnay ng articles of impeachment na nag-aakusa sa bise ng umano'y panunuhol at matinding pagbabanta. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa Lunes para sa pagmamarka ng ebidensya kaugnay naman ng articles na nag-aakusa ng umano'y di ba ay paliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Hanggang Lunes din ang ibinigay na panahon ng Senate Impeachment Court sa magkabilang panig para magsumite ng komento sa stipulation process. Kasunod dito ay naasahang ilalabas ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court na magiging gabay sa mismong paglilitis.
6: Ilang barko at helicopter ng China ang namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ngayong Biyernes. Kinumpirma rin ng Navy na wala na ang naunang naitalang floating structure sa lagoon sa loob ng bahura. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
10: Maayos at walang naiulat na aberya sa pinakabagong maritime at sovereignty patrol ng BRP Jagusilang ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Pero habang papalapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal 124 nautical miles sa kanluran ng Zambales, na-monitor ang apat na barko ng China.
11: We have observed several vessels, the PLA Navy vessels and Chinese Coast Guard vessels and Chinese Maritime Militia vessels outside the lagoon, outside the Scarborough.
10: Kabilang dito ang dalawang Jiangkai class frigates ng Philippines Liberation Army Navy na may hull numbers 555 at 554, isang auxiliary tanker, isang Jiangdao class corvette at isang maritime patrol aircraft. May kita sa aking likuran na ang barkong pandigma ng China, ang PLA Navy 554, na patuloy na nagmamanman sa BRP Jagusilang sa kanilang sinasagawang maritime at sovereignty patrol dito sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, kahit na patuloy ang presensya ng China at pagbubuntot nito sa kanila, ay patuloy ang kanilang pagbabantay na anali bahagi ng kanilang mandato. Bandang alas 10:08, Biyernes ng umaga, nagpalipad din ng Philippine Navy ng AW-109 helicopter mula sa Jagusilang para magsagawa ng maritime air surveillance sa bahura. Ilang ulit na nakatanggap ng radio challenges ang barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. pero tugon ng Philippine Navy.
12: This is Philippine Navy Warship 7 conducting lawful maritime patrol within Philippine Exclusive Economic Zone in a port.
10: Hindi naman naging hadlang ang paninita sa radyo ng China sa misyon ng Philippine Navy. Naberipika rin sa aerial surveillance ng Philippine Navy na wala na ang naunang naitalang floating structure sa lagoon ng Bajo de Masinloc.
13: The conduct of our maritime and sovereignty patrols here at BDM remained unimpeded despite the presence of two Jiangtai class frigates, one Jiangdao class corvette, one auxiliary tanker, and one maritime patrol aircraft under the People's Liberation Army Navy.
11: As we go to the fly through the over Scarborough Shoal or the Bajo de Masinloc, we observed that the structure previously reported or was already gone.
10: Wala na rin ang panibagong Chinese research vessel sa paligid ng Bahura na namataan sa Maritime Domain Awareness Flight dito lang Webes. Ion Sanchez, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
6: Nabuo ang isang dust devil, parang alimpuyo, sa may Santa Ana Fishery National High School sa sentro ng Santa Ana, Cagayan. Sa videong kuha ni Teacher Ryan, umiikot ang dust devil habang tinatangay nito ang alikabok at mga tuyong dahon sa lupa. Tumagal lamang ng ilang segundo ang dust devil bago tuluyang naglaho, pansamantalang naantala ang klase matapos magsilabasan ang mga guro at estudyante para matunghayan ang pambihirang pangyayari. Ang alimpuyo ay isang umiikot na bugso ng hangin na karaniwang nabubuo sa mainit at tuyong panahon.
14: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magaganda nga ang Waiting Filipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.